Hey, abuna sangwa sunya dolu yusudo di makasa wa namleva wazu o sol makosa lada. Yo.